0: tiger nga jagong. Respect the Banjulang Nation. Abur ngiyang nga ngaleng nga jagong. The land ngayang bubukayang nga bunjang nga. Of pretty flowers ngayang burgayang nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimbur ngiyang nga bugur ngayang nga jalamba yawa ngiyang nga apangmi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjulang Nation. Bogulbe, good thing.
1: From the mountains to the rivers to the bay, BayFM 99.9.org.

0: Mungiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagong. The land nga yambubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yamburugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugurungaya nga jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect. The Banjilang Nation. Bogulbe. Good thing.
1: You're listening to Byron Shire's own and only radio station, Bay FM 99.9.